motho ke yo motho ke mang o tswa kae o ya kae ke mo shweshwe mo shwaila le kholokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hlabile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa

wa mu kuro le kan wa so yen to ya eko temi dagba si o da pupo ile owo ile owo ni awon agba ni se won de ni fe omo ile mo gbe ntun ile ko ni won je polopolopo awon ajeji ni polopo na wa lati ilu okere ton gba rin wa nbi ton de nse dada won sowo won lowo ilu eko dun won de bere si se idagba soke wa ninu oluwa eko yi o ni gbogbo eyan ma n de si nitori oko nla nla ma n wa nbi eyin gbe ti nile owo awa ta wa de je iwe nigba yen won je ka foju seko wa gbogbo iwe ta ba fe lu lo ma se n ko fun alawon obi ran.